0: manje yena ngithi ngithi ngithi ngithi punch yeah ngivele ngithi yeah ngiyenza kanjani imuti punch imuti punch
1: ati face
0: imuti punch
1: ati face
0: ah udlale ngayo yazi yena yenzeni maka kuyi athi kanje yeah.

Ngithi woza la wena ayikenti ngizokubonisa amabhenti hayi ngithe namakhaya.